sana sana buhay. Hindi mo lang patuloy pati sana sana buhay. Hindi mo lang patuloy pati sana sana buhay.